0: Naya lang, Dok, ha? Kay base, bulat, Dok, matabo sa akong, Dok, nga malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao niya, ay. Huwag sa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: The year is 1960, and this song is number one.

0: kanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Bao puwerte. Nami, kabating ako kaayo.
1: Tud ka, pre? Wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Bao puwerte.

0: pusa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong sa kalibo.
2: Ah, mahala gud ang sini hana. Sa kalibo magi nahurot, di ba? Ngano nahurot man bay?
1: Alang-alang mang Kanor. Sige kog lokat og ticket. Higisiyon mang gud sa babae.
3: Gamay.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulog ko dyan kay ko. Dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gitan yung tawhana. O, di ganin mo maasahan ba? Bi? Eh, ako na rin magpatulog, ani? Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba ako cellphone? Akong kamangon. At maghinahinay kong kamangon. Nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Ano mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Pandamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun na huron.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilidin ako si baby kung imata ba. Iwan na lang tika gipukaw, kaya ron makatulog yung kag straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?
2: Agay,
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates.
0: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang li-li-gid ko.
1: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
0: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
2: Ana.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Agum.
1: Hmm.
0: Si sayan Trixie.
1: Trixie?
0: Trixie? Mm. Si sayan?
1: Ay so ayam iyang kang kataning tabaga.
0: Si sayangan ni, si sayangan ni ng Trixie.
1: Ata lang aning so ayam iyang kang kataraning ta. So pigpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
0: Ultimong apot agom, ta ko iuyaman na. Mm. Si sayan Trixie.
1: Ata la so ayam iyang kang kataning to.
0: Teka talaga matuga. Uniyo, kaso bago pa nag-aapot sa cellphone mo, Trixie, o simbaga na, simbaga na, simbaga na. Ganyan, ayam-ayam ka, simbagod mo na.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning mga Ripapeps! This is DJ Kanor! Checking in for your program!

0: Mengkanur! Mengkanur! Bangun nak derak!
1: Agai, agai!
0: Nak kau wakkan ni jutih, bah!
1: Saya wakkan jutih! Pandamai! Alas utuh nama desa buntang! Agakung jutih alas kuatus ke dalam! Wakku ke mata! Kau bojoko di busa, Neron! Kau bojoko!
2: Mengkanur!
1: Yes, bos!
2: Unsang oras ba kami on air?
1: Bos, alas 4 sekadlaon pa lang nag-on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti ka niya wadyong kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, bos. Cross my heart.
2: O sige. Torch, torch. Dali na ko dire.
3: Yes, sir.
2: Unsa ta oras may sign on?
3: Bos, kaya nadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita nakasign on.
2: Kador, tag-on air na kami sa off-air pa ta?
1: Ang damay. Alas sa isa na ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, hindi na ni boss. Alas 4 pa lang. Nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ang puling metropone mo.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di. Anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, haw?
0: Dok, saan nagligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, haw? Sino ko gani, dok? Gano to di dok man?
2: Eh, baw, pretty!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ahem. What is cavity? Cavity is actually an act of hanging yourself. Example, Noy, ang sablayan, baga maputol, baiman tabi pag cavity.
1: M.O.R. Good life!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kalami, bantog na humot kayo. Maraglami kay higupog sa bukitog daw ang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sakabaw nga. Sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulad para na kaya ko singot. Ah, wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Sa magka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka. Ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sos, Kanor, pagkaon na lang gudina, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Darling, kabalo baka. Ang sibo ni baka, grabe kayo ni makakulesterol. Grabe kayo ni makatambo, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba? Si Giaw-Yaw.
0: Dilimanggon, upalitin po tagtamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukha o tag-isdaan eh. Tanaw na yung baka, tambo kayo, naliwat na ni mo.
1: O ba, sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung dalin. Darling, lamay kayo ni, kabalo ba ka? Ang sibo, maunay timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo ni Ang. Muna di babag sa kutotonglan. Darling, lamay d'yo kayo mong sinabawang

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Besh, hindi ka mapasugot ng tawagon kanila tanga tungkol kay nagbalangga ka sa sala ng tao. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tao nga nagpalangga? O ang tao nga ng biya, bisan kabalo siya, nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Classic FRC on MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Datlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
3: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Mudaong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun.
4: Number 5.
5: Number 5?
3: Yes! Bigot! Bigot! Daugo! Daugo 3 million! Yes! Thank you! Thank you! Mudaong dadugong 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na yun ko. Yun ang ba? Ang resibo na ko sa loto. Aramal yun ako itong ibutan din eh. Asa mo itong resibos loto? Naaragot na din ba dito? Pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mong kadiha.
3: Pagdamay, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung mohang ipangita?
3: Yes, darling. Kanagyo kay kabalo ba ka, darling? Umidaw tag 3 million sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha? Ha?
3: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom. Nga na pa kay maimo, ane.
3: Ba? Tama og sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isip na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di man nagyapon ko magkakwartani. May paminit pata na lang ko sa longgong.
6: This is the sound of Classic FRC.
7: Classic FRC.

0: Pato? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si... si Sir mo ito. Na... flat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Na-flat yung bike ko.
2: Hi, hi, hi. Bako ka man si Sir.
1: Si Bakit?
2: Sir, bako manin na yung butsa ko ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
3: Oh, honey buns?
2: Honey buns.
3: Maan ba ko man?
1: Hindi ka si Inday, ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, no? Anong pigigipan mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello, ma'am! Ma'am, pigapot si Inday, ma'am!
4: Sisay on Budol Budol. Abang nga. M-O-R.
5: This is the sound of Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Boss, gipatawag ko no kunin mo, boss.
3: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, wa ba kailangang masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka doon. Ikaw mo sundo nito, kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Nakaw na nito, kay basig malit ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba.
4: So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.
2: Asa naman yung tawanan eh. Kanigang lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang dahil sa paingong opisina din sa katultol. Kalamig yung pangahon ko magiging ron. Madugay pa yun kayo. Kahuras na kung naghulat din eh. Wapa mabot. Pantay na dukas ko, warong Alexa ka, pantay ka. Kutukutuhon, mag-yuti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon, yuti ka.
5: Excuse me, ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, ang gila doon ka gwapa, may hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Basin o gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bisa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
5: Ah, sige, tara na. Ado na ta sa office.
2: Panamay, ikaw ni Taya kung kamo nagulingan sa mundo, ha?
6: This is the sound of Classic FRC.
7: Classic FRC. London.

0: Mare, mare, mare.
1: Oh, mare.
0: Ang bata ko balag, apamilit, gid nga magbra.
1: Ati nga, apilan na edad ha?
0: 13?
1: Ati okay naman ang mare nga 13.
0: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
2: Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.

0: Hello, Doc. Doc, so, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Ano ang gigibong ko, Doc?
1: Naku, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natukla yung kaibigan mo. Bilisan mo, ha? Balitaan mo ko.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog ko na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
0: Magagadan ka na daa!
2: Nata!
0: Awin da! Tada ako ang masupso!
3: Classic FRC on MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Regis, tiga pagi murah namanya nasi guak-guak. Itu anak separit dulu.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayos sa hilante kay Mangurinte.
1: Well, problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang na ito na.
0: Oo, tara.
1: Oh, doon na ba sa pamainit update nyo kay kang kanahanan ka? Tara.
2: Uy, very good. Nani mga barb? Eh, namino po niya nga kung umagad sa kuwa ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin o niya. Ani ha?
0: Mangkalor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Bitindog ay... Bitindog ang iyang buhok mo rin nagnaog troll. Bira!
2: Nauhaw
1: na ako. Ang akong buhok. Pag na may wig, saan ang
2: buhok sa ngulangan.
1: Ang wig. Ang
2: napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kanon.
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Talaw na sa ugangan. Murang pantat kang ipakurintihan.
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

sexy.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Doc.
0: Ay, man ang problema mo, Mrs. How?
1: Ang chan ko bala, Doc. Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga ang kadugay gidya, How?
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. Check na to, no? Mahigday-gday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, Doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mapa-check mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?
3: Abaw! Puwerte!
4: When you want to move like...

0: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaili siya kagin pamangkot siya sang nurse.
1: Ay, to. To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na nong.
3: Bow! What the?
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nay, muna, garot nga gawid an.
2: Apay nga gawid kan, adu pa'y trabaho.
1: Ka, baka ma-promotak. Hang kayong tong amam mon.
3: Out! Maride!
4: When you want to dance like...

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuli niya. Sige na, mga kalawan kayo mga bata mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kaya sakit kaayo.
0: Sasakit? Ikaw, bata ka, talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Eh, hindi na lagi ko. Hindi ko. Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Itong mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dito sa itong lugar.
4: Kumanakit sa sunod na. Pakangon na ito na kipradali.
3: Uy, ikaw buknoy.
0: Sige na.
3: Sunod na. E nagka-hadlock dira. Iba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar. Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Eh, mangkula ko may pinakatalawan sa mga kul. Sige na buknoy. Patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Hindi na lagi ko.
4: Lastag na dira. Sige hilak-hilak. Ali ako. Kisa sunod.
3: Oh, last na lang ni. Si Mang Kanor na lang.
0: Saya ko. Sa pagto na mas kuwa ko tuli.
3: Pakon jugay tuli. Pakon nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw ko pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Wa ka na tuli. Kaya wa kami tubo. Ikaw ang wa na tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga wa kay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor,
0: magdali
4: diha,
0: kinagdali
4: po ko
0: din eh. Nag-ugom na kong bayabas. Madami tuliyon dyan ay ko. Di naman musaka ko, Slubi. Ano?
3: Si Mang Kanor, ikat-kat, Slubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako dyan eh. Di ko magpatuli pag butay mo. Buta na iba din na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay putot, oh.
0: Madami, hindi mo nga akong putot. Di lagi ko magpatuli pag butay mo. Tanaw na ito, makaabot pa mo sa kanin, Lubi, nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi nyo rin ka magpatuli, ha? Ani, ah, sensohon ko ng Lubi. Ani, ah.
0: Patuloy na, Lubi.

Morse could be express.

0: Nahubog ka? Okay.
1: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin, nahubog gyapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka, nahubog gyapon ko, pre. So?
0: So, ano man ang imo na diskubrihan?
1: Na-diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kaya makahubog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa sige na ako bitaw experiment sa inyong pre, bro. Nagi ko'y na-discover yan, pre.
1: Aba, tiyanong na-discover yan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig in simbog mo sa beer?

0: masing-masing ya.
1: Masing-masing. Oh, ano ka ba di?
0: Ha?
1: Ano ka?
2: Aw! Iuragan ba ako dumang sarong?
1: Aw, nata!
2: Amakwan, sukod ko dan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
2: Nagbratatat ako.
1: O di, anong ginibo mo?
2: Aw, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Difícil na.
3: M-O-R For life. Music, Dodo Max. Dodo Max. Sit back, relax.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on my only radio.

0: Onyaw! Onyaw! Gresin mo na ding ng katamod ko now! Tanong na daw sa magpalagay mo ng boradol! Account mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano na sabi mo, ano na?
1: Sabi ko tabi, hindi ko man mapalayogan langka. Palayogan ang langka.
2: Si Mang Kano!
3: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
3: Gayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
4: Ay, salamat! Nauman na yung taong kong panglabas ako mga salina o pantalon. Ugas yung gayo.
5: Ah, Sir Mang Kanon, naapag kong kailabanan ni Riay.
4: Unsa? Unsa ba na?
5: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban ba na ni mo?
4: Unsa? Ganong ako may mo labana? Kabalo ba ka nga? Bagora ko na maglaba? Karong palabon pa ko ni mo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Ganong ako may palabon ni mo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
5: Sir Mang Kanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
3: Kanor, unsa naman po di mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
4: Dili darling, ang ako pasabot. Tama-tama yun, gay mong ubanon si Yaya mamaling. Kay ang imong mga palaliton, bugat po bayan na. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugat na magkayo na labas. Bantay na yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala darling, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, unsa imong gusto nung pagdako ni mo, dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang, maulaw man ko, eh. Kanang, gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat mo lang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Sumuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko, misa.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko si Mamis kay Dapareho. Wala ka mo itsura sa asawa ko.
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay pre, lahit naging kay mga bata noon rung panahon na. Tanawan ang dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pwede kasikse, amis kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugyo na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung ko, pre.
3: Oh, mauba.
2: Tanawan na ko na, pre. O, batanon ba kayo? Kung sa mangga pa, pre, mangga sibo. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga rin, pre. Mamods na kayo. Murag julin. Way pakay.
3: Ah, kana. Pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mugod na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kayo palibot ka ron na doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwapa ra makiliwat ni mong gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kaya makasigawang sa penga mo to na itong laway o kalit. Ingon ana na kong storya.
3: Habi man ko na kong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa mong anak, pre. Okay kay ka, pre.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classics. The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: ako kung mapatay ko gani. Bo, hindi mo ginpagbaligya ang 12 hektaryas nga duta sa likod balay tato, ha?
1: Titay, paano ko to ibaligya kay hindi man to aton duta?
0: Bo, gani, ngambal ko si mo, hindi mo pagbaligya kay hindi to aton.
2: Wow, puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hanap ay programang pangmagdamagan.
1: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
0: MOR, ang maaasahan.
1: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
3: Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.
4: Easy, take it slow. Feeling on my own radio.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
4: More sa magdamag.
5: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kanami.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Pilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate topping, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungot, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagaak. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayo ng imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay basi indi mo na ini maabtan.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Tatay Kanar! Tatay Kanar! Giyaway kukuha ng bataan na ho! Buli kayo!
3: Nye!
2: Tanawa na tayo! Ginadila-dilaan na sad ko!
3: Well, dali-dali! Ikaw bata ka! Kung wala kang na-disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo! Go, dali! Dali-dali! Lakaw lagi ka! Tama na anak, ayaw na paghilaki. Gipalakaw na na ko ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
2: Thank you, Tatay Kanar!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itudlo!
3: Kanar, kanyang tiguang!
4: Kana! Huy, tiguang! Nganong gipahilak mani mo na akong anak? Malagka? Ha?
3: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta butan na. Giawayan niya akong anak. Hindi ko lang bahala disiplina ni akong anak, sir. Ay, palang di anak. Hilak kamay.
2: Hilak manggod.
3: Basta hilak kamay. Kung bata ka, wala diyong ka natudluan. Di ba gitudluan sa kagsaktong pamatakan na dili, mga away? Tara, nagsipat na dahil na, hindi ko kay lawas na.
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

She reaches for the light on the

0: naman ko.
1: Huy! Nubyata ka mo!
0: Ate Ga, malipayon ka man sa akon.
1: Huy! Nubyata ka mo?
0: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
1: Huy! Nubyata ka mo?
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: plus one.
1: Mom, four?
0: Ikaw naman yung kariyang. One plus three.
2: Sige, Kugin! Patanganin mo na yung pamangkot! Ako, Gimper, na yung ginatukso! Ako! Ako! Ako!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: balik. Mamalhin ito sa mansyon, ha?
1: Ha? Unsa mamalhin og mansyon? Pamutos din ha. Unya, layas dayon.
0: Panamay.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay?
5: Hugo the more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR!

0: Langgan.
1: Saman?
0: Kapoy naganing kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, baragwa na yun ni padulngan ba?
1: Oo, dayon.
0: Kalang pwede tudluan ko ni mo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, Mangkanor! Saan naman eh? Pildi na yung mga Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na mga loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo! Cavaliers! Boo!
4: O siya, Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kaya na ko na si Stephen Curry! Kay Mikey Mutrepos! Pareha ba yung tirada? Kaya nung lumot ang dulat, ha? Pina Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
2: Oh, bito! Cavaliers bito ka, di ba?
3: Ang ginagin mo yung maglagawin ni LeBron James!
4: O sa LeBron, di ko ganahanan mo rin si King Kong! Di ko ganahanan ang tawanan na! Golden State Warriors ko! Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa. Uy, nasunog na sa akong kwarta da.
3: Ah, lagutagod. Uy,
2: Mangkanor, unsa aon man ato ni? Pildi man ta. Ikaw gyud nagdagbalas ba?
3: Ikaw gyud malasun, Mangkanor ba, mo na building Golden State.
4: Unsay ako? Dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa ko Cavaliers na nga akong team. Suya lang mo kay na pildi mo. Unsa man ninyo si Kerr butalo kayo? Champion, go Cavaliers. Go Cavaliers.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man itong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May iba niyong babae si tatay mo. Te, nistorya mo, nistorya mo. Anong inhambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko na lang ipatapos kay damata pobre man itong magambal.
0: Ay, aba! Ferte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: day. Nga, pamangkutang teacher ko kung ano kuno ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter, tay?
1: Carpenter! Tagapamintura sa ang kotse! Carpenter!
0: Bow! What the?
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more Samagdamag on my only radio!

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad, kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una nangin yelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag high blood ko subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na kag wala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging. Asig-A Herbal Capsule. Asig-A Herbal Capsule. Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A Herbal Capsule na kita. Asig-A Herbal Capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
2: Definitely no therapeutic claim.
3: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokie dogs.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
5: Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Naglagpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Raw siya man yung classroom na rin ni Apiot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po rin siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Siya man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor gyan ni si Apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma'am! Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba diyo? Boring man kayo ni mistrahan eh. Laay man kayo din. Duka naman ni Lungko. Kapiwa ko meri na. Kaya ba umang kong pasar na siya piyot? Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy na kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagyo ang alimuuta. Duka na siya po. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Nganong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunan ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawa ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog yung kas kabugnaw.
0: Muna! Sa imuha ganda naliwat si Apiot? Tulog-tulog lang man good kagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ang labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ko ang number, oh.
1: Madamay, muhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mistra, ha, karun.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Love, love.
1: Ano, Tani?
0: Ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret, secret. Ikaw bala, ang napakiling mo. Ikaw bala, pirmi mo. Surprise ina siya.
1: Hindi na iya surprise. Insakto, naginahambal ko sa imo gani. Ang regalo ko, secret.
0: Ha? Secret?
1: Secret? Kay para sa ilok mo nga, perti ka ito.
0: Ayabaw, perti? Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Okay, class, good morning.
1: Good morning, ma'am.
0: Oh, Connor, why are you late again? Did you walk or did you ride?
2: Of course, ma'am. Did you ride?
0: What? Anong did you ride?
2: Ay, sorry, ma'am. Did you walk the aisle?
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Hugot pa more!
2: Pabili po ng pain reliever.
3: Ay, ilan?
2: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh.
4: Hugot pa more.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
7: Easy tickets lang.
5: Oh, di ba?
7: Pinig ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Palitan yung kong flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong giparibad ni kunot akong buhok. Gutom na hinuong ko dahil nung kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Huwag may sudan dire. Ah! What's up na? Tilapia? Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: O, Kanor. Asa makagikan? Igutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda dire, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda dire, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganit pwerte na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangiburot. Lami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka nito ang aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Unsa ka, Kanor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilamban ang aking ulo. Taksyon kong kaipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot pa niya kong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kungangan mo na nasag daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Kanagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Pustan man na

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo ko na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo umpisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!

0: Madi!
1: Oh, Madi, kamusta?
0: Iuyaman do, Madi mo.
1: Mata!
0: Tamakon mo an! Kikulugan mo na ako bago ako rumansahon.
1: Aw, oh, iyo! Maray nga ni ikaw, Madi, taarong kayan.
0: Nata, Madi.
1: Ako baga si Padi mo, pero may akong pigukulog. Iba man ang pigurumansa!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Yeah.
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maride!
4: Ready ka na ba?
2: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Si Mangka no!
1: Tumubirada! Nagnugma sa okra!
0: Si Mangka no!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangka no!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangka no!
2: Yes! Kamay na lang doon namin din! Punaon na doon ni akong kabaldes! Uy! Si Castrofe na lang isyat! Ibrown isyat! Isyat! Isyat! Padamay! Nag-brown out! Nag-brown out man eh! Ay! Uy! Ganun nag-brown out man eh! Champion ng tatlo kong team! Padamay! Ganun na bola! Tawagan na kami!
3: Good day! This Double Light, how may I help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Ganun brown out naman po na din sa mong lugar! Kabalo ba kang gatanaw kong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na ako sakto ang ato surprise kurente? Nga nung sige maya pong brown out.
3: Sir, ingayin mo ganun siya, sir.
2: Ayaw lagi kong gigana, ah. Kay Baluka, dugay namin gaantos, aning sige na lag-brown out.
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye.
1: Ano?
2: Pandamay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar, nga nung wala tayo kurinti, ha?
2: Brown out, darling! Sa bagong kamura magkagawa na anan, ay, na-rotational brown out!
1: Unsay rotational brown out? Nga na may kurinti at mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala! Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling, nag-brown out lagi! Lain ang rotational brown out, kaya dili na kada lugar, kada balay na ang brown out!

0: Use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay ha. Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!

0: Sinatatanging all hits forever. More Ready, Set, More! My only radio!
1: Sa gate sa langit, nagtindog si Senyor Kanor.
2: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
3: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
4: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan manguna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung ipangita sa balay. Ako gitanaw ilaw sa kama, garahi, aparador, wakjod. Kapoy na lang ko. Na-stress ko mong gi-atake ko.
3: Hala, kanugon gudi ay. Milili ang taga sa

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: like we've got our first real job.
1: Lam nai.
2: Dok. Gari grabe nang referensya ka ning talinga ko.
1: Mata.
2: Pati atot ko dai ko na nadudungog.
1: Oh, iyo?
3: Sige, hanta ka, ha?
2: Iyo, sige, Dok.
3: Ayun eh. Three times a day.
2: Iyo po. Para sa inyong, Dok.
3: Pampakusog ininok kay atot. Pampakusog ininok kay atot. Three times a day.
1: M-O-R.

0: Kaloy, dahil magparalumoy-lumoy! Permi na!
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Itaas ang sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
4: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan ako nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni bayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan itaas ang atong mga sweldo.
3: Itaas ang sweldo!
4: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
5: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man ni? Nganong waman mo na narbaho rong adlawa nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
4: Bus, Busing. Ambot ani nila, Bus. Ay, nganong nagrali-rali ni sila dili? Ako gani ning gipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha, wa mo makontento na inyong sweldo. Mangayo pa mong uminto nga dako na gay mo sweldo. Kani sila tanan, boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pangtanggalon gid mo na mo sa trabaho ron.
6: Ay, tama, boss. Si Mangkanor, nagunaw na.
5: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Unsa man eh?
4: Wala, boss. Ay, mawag kanin na ako. Kaya dipinsante ka sila, ha? Masayong ka, boss.
5: Wala ganahan, guwana.
4: Kada, boss. Okay, dukay ka, boss.